0: anonso na wo papa wo jawo wo dia kura no na munyina
1: efri ni efro ama yada otwedu aponya kupon basa yadom nasi anopai.